nom maye ki ka leve bon madame yo bon matin. Kabad mwen ka sofa di sa, ou ka fe madame mwen kote top, e ka ban parol. Bakalome nan moun bon matin, pon

Seye pwe sa ki ni chek ase, epi ka wange sa lespou yo kwaze, Psalms chapitre 24, verset 18.